batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udanta pulang ya.

0: sa mga wak.
1: Oh, dati ba kumusta na mo?
0: Kuntento na mo aba yung mawa. Aba awa buyuang, nuawa happy na.
1: Oh, gitu.
0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang ku ha?
1: Alah, kumabak lah.